mbambara gago ke emtswiga mogawana de ya jewa ka ya kwa nkhane mtswensiki mme te tiyo go psalm 40 vers 11 ntiyo go te koma go ntata khane mki kharo sna go tswara go i makhare ta nnta i kanitse hiti gao cheka e ga tsa go tite o ke se ata i ya go ta tinya de tama ga yo ga ate jang go no ga nna mkuwe go ga tlhoma te ke teng e te ta go te khetse i aku yenta nga masaya bate ke hem tui kham khwe na khwe makhani ma tang kara la par kham la par de khan khani ma ga ko ham di ga ka ma nu ka te a khani ma yo kha de ko ko te ko te na te khani nga m ku he no khani m che ka ta khiri ko bo ve khani m ki ke ha ko te wo sa ya wa khom no ke ha ko ku yi ko yu khani ma te ka ti ve khama khu kham de cha ho te kham khara yi ta cham ga san ma no cham thoma cha do mi ko adita ma khani ki kha san e si e tu si tu kurina kuri te ata khir ye te nti o te la parana ko ta jara san ne khani che te ngu ye te da di te sa di ka wa ka a te kha di ngam ko no kha di cheka khiri o ya re wo ha ve cheka khiri o ya re wo ha ve ngam ko khani che ha yo wa ha te ga ko ta ku ta ma ku ya ta ha

0: Koko berin hum wase se wala wa siwa ki XKFM yang he am wase se koko berin ka he ahanam keng hum wami fresto mang gombom feska pun iya hofu takta takta itam ka ina wake koko berin ikde ko ta akam sa tisa tu ka he president Cyril Ramaphosa ke hanang vi koma ka he wa parlamentin ai committee he wa oswewi kasi o hung takani vi koma. Presidente geta ang daki khamsung u kang he a wai e he fesai ke o ke akhya khanu ke la yang he a wa pala palang ya wa kapling la wai ka ang o tong ka em ta khanu yi ng chik de ge o ta si ki ka ya khuya committee he wa o si wi ng ke ka ng ofong ko wuzla ka ka vita ke han ya kang ui ng department de pling la wai ga vita ya chan kham ka wisi se hng le yang he wa pala pala wa kanwi sik sik ya khwe ti toplin na ba si aliyim ta president din yang ha kang polul masati le an ngata ki khokko he ka ng he wa sit africa ga ga twan hui gi ga wa ka wi sik ang si tu agusya maini hng ke ngoleng ka ng ta ka wi sik ang si tu agusya pelin na ba ku kwang kang si ku o jalaka ng ka ba si au jala tuang ka si kung kung ka ge ganing gi masa tile tang kung kung nau ya gi ta ke hana ke jang kung nau yang he si tu ke ying he wa ngum ka ke sentin ke yons bra kuna gi gabet ka wakala ng e muku hana kuya mana ina wa ke ying he wan akak ka ke muku sun ya gani kuna e chi ke vik kwa mang ga gani kuna ina wa ke mandala ka ai department ding hena wa ke manak ong ke velong sakani khunam ya ta ke tisa tu yin sik ke lain ya i ge gya jang ngau ya bolo ka ni uzla kam panga e vi ko ma ka mali u wa ka isa tu sa sing ti chong rin ka aka malim masa tile tani ge ta ke hana e tong ui ta ke yin hewang ngum ka ke vi ko ma hana paling abi tene ohong kolong ge ka he vikwama age ti thowana he apanga he chibisi sik an his ge a o atisa tcho nulin ka muku sing ka tene kham ta pulisa ta disiplina akang nu supisa ying he was pidre in wa ke vikom panga ka ohong ki ying ko kham sung la ka ko na yang ai sikeka ya khwe hng kang he wan ngau an ki wa matin matin ai wa ke ikurleni kuna andile somka ka kasi plinga wasi ohun fe sam somka ka ka ka ke nguya ya chon ke chu kuna ke greenfield ji ke katle hong sikde ke thakte chike thaya ta dang siptali ya monoko sulam ta ying hewang ngoling aka polisa komisare si poleng dimpane angde ke polisa tenin thliya ngi gita khamsung u ta kawai vi ko mo ko ong to do sing ngi bi se yi he ki ong la ya ng pling la si onik honi gen lam ya tani ki ta ke vision ya ta ki yi he ke ta mon ngoring gen chik de giang lu ng ka to pling la si ong o ko yi ta tani ko ji thoi pling la si no ko ku ha chin ngin ta ki ti sa tu hun jin thna ta chi bi se ke police sa ngi yi ong o pangam e to si ke bolam Spanya ta wa vanga Spani ka he tu se kong moku ong ding kawang ya chon ke FIFA ngulin nei ngwindara khwe moku singi te mo gunya ke bolang en kuwa ta Spanya Spani Franci ke Ellington ke Virginia kuna twen nol ke na yike mayim Spanya ta sona ka cham ke New York kuna yigde agundara ngawa gelak o ye semi final yang he what we wa he wa England ni wa ke Argentina asan hale ye kaya ke duka ngsa a khot ya khwe ke Atlanta khuna ke Jochi yang nga kong te awana yim kem ke kem kong ikoro sing na sike wala wa ah dira sam kong ngim
1: Teu kama temo no siebe kamta ku se firme ni tenge kara kwa XKFM ski no mbam para ku Rado kwa mana teke ten kwena te ubori hekti sarati yafta kapunda. Veska pusu o kaya ka kwena eska nu umata se kwa kwata kwa kasi presidente Cyril Ramaphosa mkanga krahihe singo jawe ka ijakwe kukungwe ta ni parlamente su komitie nga kwiti he khama ango te ko sisa kwa ijakunti kwe susu kanyika he. Presidente ma kham anija ankara di singo ngkwa kwara anthame paneo na ngkakari kwa garna nye ngboro nga si pala pala kwa kikuante ngo kiareka akuji mwiti kwa si khiri khiri na kwenu nganu kuji te kunta. Ngthame mwiti kwa no khasidi kam a ngkomiti estama ngomsa na kwati. Aki iste ko kiu kaika kwa na khanao ane a kereti si parlamente akamsika tse mkwa na zi a toa hive tako mua hive a palapala su tame a tako a kuje a kwere hita. Tonipa presidente Mapul Masatile a kate si South Africa su kaija kwenye kukunhe kehe kam kangu sana gove khuji o khom o khuju te ko a khu ko tsumu ju ka uwe tamano khama a ka tkhwa nongo a khu ji a khu itje khomo di o o ka a khu ji nome ta khu ino qara qara e tinu a nomo khu ita khu ji kha o ka te ko uita Masatile ncema o karasiteko kuyeti xa esidesinati he aki khu a nomo kon khwena o sugongi ta khu desinati santen ki Johannesburg ka aki sieko xa yetin khwena Ora tinga oji business kwena ta khono jawo akha klon auna ta khono mo mandata han kwen kitama ora tin kwena simo tin kha ta khono klasan ani gema kitama kha te kungo hin kwen tama kha aki khama si ti kamska khamas te ko twa kra ti si nge khuji no miteji mo iko nge dango ji jawo ka tinongo ko ka kha nge trek amji jawo ka ta ko siri a moko kha ta Masatile ncema tsu ama miye tin kha si ngkhuji tin ko nyome tin ga oji ngdango ji ki moko kha no jawota makha moko suri ta khono ta okha moko ngoke tsubu a ta ko kaiza ko kunta Polisa na khana ani ki tsantsu sa kai go hi go twa ke ma ko jawo ko khwetwa a se ka ka re gwata mborong go a hisa no a tshuri ka ra go se sa ko ka a kwa go muta ti o a tesa na hi a ka te ko a ha a match in match di a ikoreleni ski andile so makham di ango se sa ita so makha ncema Nyam sanating kwe susiki ka amham aiski Greensfield ki katlehong ki kuiti takono ama kia khauno siya kospatra suka tsaati. Nguama ha musi polisi komisare si a poleng dimpane a katikwano polisa na ngimboronga amoko kau sa khana khum guyegwe tako khana toa kia magu kau nisa tako ngimboronga kwe asie ko khana khogwe. Khe a ka tkha si ntwe si ka kunwa ta mo iko kha mo ka kwara ku ya thin khwen ngho ka te go di khuwe di ko mo e be si ne go di yo ka khango kha di tsisa si wo ka hi be tamano ne go si yo ka kha polisa na ngo te ko nge jao ji akuka go no polisa na go ma go be angetsa go ye ko nge go di akontra no ta polisa o khere o he bora he Spania khaswe a nyam ka Spania he se we o roko tsuo khata he se ko khuri o ye a FIFA su o ngu kopi wo krisi we a ngo si di wo krisa Spania su o Spania he Frankrijk ke a Ellington ki Virginia ki we ka em ka kha twe norom ka winati Spania sonda kha e New York ke khaswe a wukure gwe a wuku a wina gwe a nye kam ka khiri a wukure tesiseta England no Argentina isa ki nye ui esika Atlanta ki Georgia ki tesiseta si ko wukure gwe ada te ubore te khiri khiri ngon khawana bore akhire kamno te kwe ekska FM ski

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwe ngmanamka enga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kuling ka nteke ka ngaka mpulinga mu simu ka hana chitwai e mukao o chitwai e kula chiki ikwa wana oiyo vahutu chikala wakange e mukelongsa mubaya Mandela kanini ka ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katene ko yu ya kaitang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba juta wa ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisi si muku uhama Mandela kam tike e he kwe Mandela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwa hege ka atike ka hege ka atike kula ya ke ngawi chikwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jack take the XCA FM key Don't mark kwa de makwena uma platform den ki Onatensiva Oh, dafona nyecha FM

0: motherfuckers smiling. Tsamete ke akhire kwa mogwa XKA FM siki no teo borie a tsarati yafta kapunda se mboronga kara go yem tshodi go kwa mqagama vusimusi kat matlala ska kwa inte nkoma amasiko kaisi madlanga komisi susiki siteko musupita ram o musupisa nengo tesna tink ingo ngeti vikiski ama ngo sita tamagano se iko tshonyiti ngo amkitame qaitisi ama gam mthame ango teko atsam qarakarata kuye a qade kwe a go misisi aneja Jeremy Michaels ngo siyo ka gamete a gam ane a go itsa sa kya tebe sinao matlala a tlare mate kwe na ya go gabana ya tswaka gore na o tshonyitarita matlala ncima kwa go ita amayano ngo teko ara kwere kwere am a medike 24 ta cite polisi na o tendere si tsha ko yi dibe onar ten 28 million rand si u sire he ta khono qausi rambi he abore kwa de kwano o mutetu kha am he u tsiki ta ka yi go di a go si doro kai ko he e koreleni su metro se seta hisana hi he Veska pusu o tsu kaika khona ncisika te ta khona uwe ta te ko qiqisa kwa ka si president Cyril Ramaphosa mtankara dinhe ta kongo jawe kaiza kungwe ni parlamente su komitie nga go dinhe gam a twa ke matikwe a go gama kha eng ka tikwe a president ma a ka tkwa gano go ncitse kwa kwa ra hiti go athame go kereka mo itati a panel na garna go kharanye a palapala shumboro nga siki ta khuno a go tsokunta thame mo itekwano sidikwana ke committee sta mase go nomsana go ati a ke sieko musu tseu kae ka khona si kereti si parlamente a tsamsika sem dikwana a hiyebe ta ko no palapala shu othame a sikwere go ita o muteto ga di ko menye a shawote kwika i ange di vikisiki polisa na operasi ate ko hieti ki weston riaki gauteng su vesrandi ki su khoti anang eka anta usu kaka uiki siteta ti aki 217 di o muteto ga mukuti ate ko shawote a operasi prospect ate seko tsinkin ya kwa hinga o a Losberg Kloof o kiti ko sawote a sokhote nga mboronga quick a aki ha ku a tswara hi Mosambiki Zimbabwe Malawi Lesotho ta khono South Africa de tamaga nga quick a yo ka seko o go itisi mutetu a oroko se ya kwa hi tanwa o ka tswara ko no mboronga e nge ti vikiski tshuiti kwana nemboronga kara go yini khwena moko kare makwe a wo ti kwana ke borisi khwere o ya Zimbabwe isum president ma Emmerson Mnangagwa hamme a Harare ki sieko julu a ham Messi julu ka Valentinims ta khono a khama ama pondo khoma ndemasim se dangote ko kai kusanci kwa ngoka ya 13 kwena o khana ji dinji amukunda siki ngo kai stamango hisan tati kwa na tsuni sa ha protesi a tweta ha ne o mutito ha tswano ya 13 kwendi mboronga a tu ani jam set africa simki ngomba praha ya nye kha ngoka tswara ko din kwendi ke kumote he ada teo bore te khiri khiri ngon khawana tin ere kamno XKA FM ke te bore kwe a tse tse kwe.
1: Fiyo mani te kitawa ah ke XKA FM yang he ahana mken hum omi fresto magombo. Lok on in ngawa yang he wavu si musiket matlala ke sigi akalatu kwa ka koko ben ngka ng ke madlanga kumisi ng ikdan ng ikdahana ya khartiyam. Ya khateya ya ka basi je he ahana u kotang u ita vieke kang ke tong tasikin ikloy kay tamka ng kay iski tungo ching ay kay ng kana kay kolong ng kaya kanu kaya o ng o jalam tong kuya hanak ao kay kumising ay gani kuna Jeremy Michaels tuwag tu mo ku ong hana ay tong kuya taki matlalang ay apergurere tisa tu kay kong a dang tasi tugi ta atisa tum matlala kay kay iski akala tu kuwa ka Sita geda tisa uwa yake medike 24 polisa itendere yang kewa tu unu tina akan tundak malin aga mali ena wake luzu blawi ngi he kai hmm gya hana koin e ta sitwa ki gawe tang ya chan dagda ke o gai ke ya to yang he uwa sifila uwa ta amak e isike unawa ekroleni metropolisa Ta veska pun ayi hofu kaka kai tsam ka ina wake koko bi tsam tisa tu kai gi da akam sa ke presidential Ramaphosa kai viko ma ka he wa parliamenting ayi o sui committee yi ski ka ya ku viko ma ya tu mu ko ka tanin president ge da an da ke kam sin u ka he wa yi he yi kuna si plan wa yi o hu fe sa yi tin ka dan ta ka ku ya kanu ga ya ge wa pala pala ya wa ka Paling awak sih, ah, muku orang otwa tak kanu ying, sih gaya oh tak komiti ing sih kita ya kue, ngaji ka ngofang kau uzalak angka veta, ke hanya kang kui ke parlimen dem, tu agi dah veta ya cun ke palapalang yang la kanu muku oh hmm, sawayim. Ta many vi komo pangak anggi itu at agawa many vi ke yang kang ke kaum ta polisa. Fesa ki ke o ke vestum na ariya kuna ke khautin ya vesalandi ki dani kuna siki ngui teke am te kaitam ka ng ke gani ka ng gin hulung subisi ga gavun ay gang ke kaya kuye tu natin 17 ni mainich agawa ka am fesa ka he wa operasi prosper ke maini yang he situadiu ga ku awuzala he wa los berklof ya maini sida ki ngui yim ta ye wan lak om wa ji tri ka mong ring gen ti de gya ngorin ka he wa mozambique wi zimbabwe malawi ti ge le sutu ena wa ke sit africa gam ka ong gi hun ye ta si ge ta akhali ge la ke hun wa ka ng he wa ka mong ring ni ka ga wa ngun ka veta tan li ya un ke ve ka ka ke kong as ki kong a ge dang a ti ka un ying he wan lok ong hun awana yin he a khosang na wikin la ya ngsige a hana yim hum ai korosim zimbabwe ai president emerson mnangagwa ta harare khuna zulun ai soma ms zulu kwa zulintini echike soma yang he wa amapondo wa damase damase yake okunwa ke la yang he a wa kamunun ka gawan nun aka aveta ke aganika ta jango ya ke o ye e ke ke he tu tu is ge he ati ka jana mu ko gri ka yu si singi kamunun le ginge ta gawan nun ka e ko khanu e gamasi africa ke mgi tam ko hun e ko si wala watin dra sam ko nim

0: ti do atim gyo ma tsan kya nya ti kitok na o kya nya vere su na wa ki kya nya hin aya ta hi program ski te se to a khata ka e kwatima
1: aha mga ka gin khama khwe ka tsala tsam ka ma tsiki ginqwe ki studio nga
0: no ata no tsan tse ka no te ti ata ra do khana kwata ke ke ti te ko ma ha ndo ko go a hotu a ke dire hotu a nta tshetswe go be a hotu a di tshetsa mona hotu tagata go di ding a ke tswene ga go di tsai tsai go tiko hotu sikara nngom ka hi go di no a go di ke hem tswe ga ma ho ga m zao ke kwana dia tete ya ta koma te tswe ta ka ra zao go tswe ta ka zao mara tswe ga tshe ka m sikiting no ti do a te to ke a ka program ske hotu a ne go e class na no hotu si tsha ka m sikinde go hetin reta no kam se kwana ska te gere o ske ya kwa no ke a kare e kwa bana te ka e kwa go no program se seta
1: ito tro selame tale sing ate ke mdita sikama kleng

0: Exka FM 107 owe download nyege tsama go 42 minute dzenge karma khwata te a ke bona Yesu ye go takwa a di a ba se ma go takwa a ka di kunya khande ye ta ha ka venu khande khan ko ma ansana ko mu ansana di ke su ane na ta ke Yesu ye guri kare tande go ji hi ti ga na u ji ka me ti ga na u ji wo ti ga kare karta kha a qum ka ane shi wo ka a ba se ka kona ji tin ji kha mu a ti ke su ike no kha tsama ti ke su ike kha do wa ti ke su ike no kha a ba se ti ke su ike ta kha mu ti ke ji a kha he ka no kha kha e ta kha yo wi ka kha a ke go kuri go ji kha tsu ya kha kha kha e ta kha kha mu a se na go ta ko mu no kha mi ata iya ditama ga go toga mongwa kota kwa trebi na kwa train ta kwa kwa ga train ta no ma isi ka anga i ga hambe tuya i ke ata anga tseke ko koma tidi o ka ga komno ga me ga anga a komiti ma mtsan tsom ke ga nwa ha tyo ga tsiya ma ha inata ma e isi ka ga isi ka ga
1: ekka

0: Wala wa din ge XGFM yang he ahanam ging hum wami firsto mangumum. Sesin ter ta kha kwagik to keng uling ka ng ke skola yang he de beng ngai me sik tu ang hui ka uktum ke ka he ngui yang he wang he wa ke nga he skola yang he wang he wa khutum ni skwi ka om department de ying he ku apang ngwa wa mandalak ong chike tradisi vi kwa ma ahna kham khu ko khu ge diwin ku ge to u department ge dat sa tu kle kle he na ke bung ngwa wa ye plin ngwa yi thui ku gi ya skola ng ya ng he diwe ngai me sku ak tu ma ku kham sung u ka wi se sem ministere yang he wa velin ko sini tlabisa ta gge ta ku ke ya da ke ya aliang ngwa so ko ye hi diwe yumon ku ke sulam mani vi ko ma fak bon yi he wan num ta de bir si ing amaki git in agani to gi kan kuma ngwa yi ke vi ko ma ke venicia ya diamond men ke limpopo kuna ke khuchang ya chon kasi ke tekum matka pe ya ng a ke vi gen ya chon gen ama ta kawisi si gi kho ge hana khu gen amai gen ya ta hani kan wi da ge chi si ka ng si ke o muku o hum mali ka sin khwa hum kunut le khama khu malika e thoda ku agle khama khu si sing si mani chu a mandala ka ke adin ka apur ye ki muku sing vi ko matru tin ka dang matska pe ya ta teni ke ngang wa article in ahin nega ke vi ko mpanga ka ong e o swe ke ka he disin de vi ko mpanga ka ong meaning ya gani khuna ka tik de gya khli khama khwem num ang de ke manera ya ng ka wasi gi a kham sung u ka tik de gi da khli khama khwe vi ko mpanga ka ong e ka si ne waki so ko he ne waki bungang e ka si ng ma gani ka gwe chi ke e fak bon ni gya na ko tang u ta matska pe ya ng pling no a yik awge ok ik eng ge sing chima ka hung pling na yi o hung pangam the minister yang he wa mach ka plak un vakalangwa dinapule an ngde ki yakun ma khama khu da ki bunga kanini ka ng khani dwi ta an amai ki vi kwa ma muku panga chai ng ki ka ng ya kabineti khani dwi ga gi hi apangam pule ek avi ge chang ya chon president sarula ramaphosa ke hana ki chali ng pule an ngde ki ya chit ge sin hi kim chima ka hung pling na ba ya o hung panga ke kawisisik ehe ya panga ma anikwa ke ya department dim ya takawang ke watu dertini ministry yang hewa komunikasi wa sikyo kha nga ke ka ng ya ta viko mototroku ke ka panga sikya na gen hulam pole en nga ke ya kwekin ama yang e moku ong ya viko ama chike ya panga kwa ka ka monikta kakang ege mchima ka hiya tuisa pangam ikorosim mandalak ongi galing ka hewa yukarin kuna an ngang daga jitwa ay diri ke tau ta yi diri ski ngui daga tewa sip tali ke rislan di ting ha ke ike ting ha ke statu yang he wa odesa ikluwa ganich im gwe chike ngum ano kwen e ta kwang jitwa ikluwa agama chung aga tia tia kuke kobo ta rislan di kam mga gang ikluwa ya chonik ting ha ke yukarin kuna ig ge ta ku ke tin ag dan ke mu kalung ga yang he wa sor si ya ag dan chi i thoda ku ge tin kama ku e na ba ke tin ha ge na ge du ko he ji tho cha cha ge tom reslandi ge ta ge khang ya ta ke mbalu ku ya firi ya si ge tu mu ku o hun khang u yi ya e he ka wa si ge kham sung u ji ge ang ge u ge ukraine a ya atolopa pelin ba yu o hun o hana ta tani ke kawisi sik ang he sikto apanga ke gani ti gani khuna tani ka hng i ge da ku ke ding ham ta ka he ukraine an koi kan kui ta rusland in ebal ku ya tunda kha kem kanunga ya he wa sorcie ke na ke du ka si ge a kham sung ke ukraine a yi de la uzla ka ting ha ho tumni si ge da ku ke ting ha ene ba ke olun ya balukus ke pa hng ya 17 kem ke gam kum ek rosi masi ke wala wat 12 mdra sam kum nem
1: te ukame ces ka tine kam ta ku se soma 5 minute ki sika ngi no te bori ek ti sarati yafta ka punda se sin der ta ha ko di ngi u a musiki chata a suisi mba kurisi okosi khakwasi no tanto ski ngisaw kame yamsana tik aye anga oski departement de samberken der hiring ta khono traditionele sake kona khana o khong tawe a ntwa kwa o siki kuyete departement de khana o aninzen wa ka te kuna a ta khono mbunga ak etrema ko ti khoi a si ina mo ko ngi kho siyo ka kha ka o ta ko mo tinu ntwa kwa mba kurisi o ko sureji aji moko chakakara teu teu ko teko a kaita Ministre akiha a velanko sini dla bisa a ka tikwano khanta mahana okame a khana khate kurik amna ne twa twa tsa ti twa di ki mogoti khona a te ma ko fak bonde nam te kite de bier si su ke a kwete si anakama ti khana Venetia Diamond Mine a Limpopo kite a tsam kurisa si khain ka sata Maskape ye kuivye kisu nyam oski a karate ngakai khan kare khwati he a kwana khana hiye ka te kwana he khana yamako khana o siriji a ngo khom khomo ko ngo kunka kaisa kwana khana mua te kwano khana gleungu ni kukatati na khomo ko o ka khan saunu aho kukhoji khan hiye ka te kwana ska Maskape ye khesu ane yam kare khwati article iyan ak nyeghe ta ki te kwana he a ta kongo kwen aki jawatin a khana akuta nungi kusi kwana amu itino deisen de kwe a mugote ki jawate a nukwe hiya gwe nam khasu ane a kate si ngwe an hiya ta kwe an kwe ni saka kongo gwe te kwa jawatin kwe na ta kono ana ukuri na no akuwa ki din mpunga na tamaha ngesi fakbonde suye te kwa no matikape ye ngo atambha ngita ngekoji a ngo kwen seta teko kai kwa hita Minister a matskaple ko no vakalang di a dina pule a ka tsi kwa khano ga tsone sa ga an dans na te se mbunga na nya mo kha ya untu mo go nge kha ga bana khus na go cabinet ki ya kana go ta tsamska pule nge tsam phi ke se nge kha ti president ma Cyril Ramaphosa ga a nga go ro go yo pule a ka tkhwa ne tse ka ga mo go ga su jao ji ting e ji a no ga a ta ga jao go e minye te kwa ga politike a jao ta ha ko e tre ma ko jao ko kwa ga department de kita ga 2013 kuri se ka minister e komunikasi ki ngwe no a go ro go ye ga su o jao ji a ki tsa ka kara klo e ko ko mo hebe kwa na ska pule ga Ntleska a ka tkhwa no ga het an thom kara jao go ngi tsamse ga ya kyares na go ngo kwa ta ska Boris Ukhiri oe, mwa manda ako tini kwa na Ukraina ka anka tukwa no dri kwe na ngota no dri na spatra ka kianka ita rese na ngteng amku anka na o ngi kou doro pasi kong aki ngi si Odessa e akawita tama ka nge si bore kwa tukwa no ti ya kwe na ngana ko tingu kwa ngteng amku ngi a shinya na tata Reslandi nge ta eji ate ko ukraine a khek amata aki swart cm ki ngai khong aziki no aki khek am ko ki uka tse uyi ka cam khwe ang odin reslandi a ka tkhwa no firi de skipa a khana kaoti aki onanta ukraine si de de ka ya a te ko tswere te a tu amikoti kwa de ka tin a te kwa ka ta khono a khong a ki tin khu ji tama sinya sana ta kha ngesi Ukraine a ka tkhwa no twinda kha de resi tsidna tuk ai a swart cm ke nge tam thuma ata Ukraine su o omol te ji ka te khak ame ko kawita no aki ha 17 nguya re ko skipa ko tama kha ara te bore te ya khir khir ngon kha bana bore 12 fir kam no xka fm ki tek tek gwe

Gosus, giga toto gang ho. Missing ta wahalin titike bunge was it African Iwi. Waga kisi ganguma sige atui tuing adas alea bunga, ke dumakam uham e. Keku bungi wasige ka uam. Hunk again gyatu atikiku im hagiasa, he tui tui tama. Machung ho. Halin ang utu achiasun, ke ang utu. Wa ka he, mahe gemiki kong matu samuku giga kuikwang hawa bunga. Mtini gide kwe chua gomit angwa mprogram ki gangi. Anjika mhagia sen kwa. Shuba mkimani tat na kwa me mung kama mko ulangwe mwa chige. Hewa yalf irin ewi. Ka wala chige ge ang mwa uwa yalfu. Chimusila mchige re kama mko program ya angkia kawisi. Ulangwa yalf irin ewi. Kwe mwa ngudwi kawisi si. Takan kwa ta ka chimbuke salisti jek. Ati gege ta wasi kama ngwa mke. Ya program ta program a olin khin ha ko duwi da tigge gida ngi ka wisi sim ku giga kuit adang ta male bunga kim tan jiwa ka gom ko kuma ge konke honor and silver ngi tigga ke ni kha mu ku tigge giga sa ka kashi ga tana ge akalu tom ke kuma ngi wala kuma ngi ya chwang

0: Nguya ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunke vangasike ngkwaka. Mandela khaw khale ya kula mutena nam chika yake sila kulin. Ka ngantake ka ngaka mpuli nga mu sun muka hana chik chwayi e mukao o chik chwayi e kula chike ikwa wana o iyo wahutu. Chika la waka hanke e muke longsa mubaya Mandela. Kanenika ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e yake hana ege chika e yake oka bunga ye gya ngole ng chike ya sila poli nga katani ko yoyan agang henga oke spiritu ya e ya wa tamuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke chike e heke chipangi ngauka ke panga kaju ke nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule 18 to nga tamna ya poli nga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela akam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawangi simuka atika kya kwa hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke mnawi chikwa kwi e chwa ke Sita Afrika hege ngole ngwisisi ya ke ngwachwa
1: Long live
0: the spirit of Madiba.

0: King Monada, I am so gigging. I'm game willing. Will I come to the Yalfitama? I can dare tag money take a conky radio X5M. Simply, Mola get a conky get a gaba co program. Yagia conky journal a program. Simply, Magirwa Dre, Kamoque, Celestia Jack, K a program, and Kakit Akwe. Gigi Hana one gate, monkey chung, it'll come, you will like it come. You come to the gay and we see him go get a waiting and done. So we see and the gamagasin come getting a journal a program the tega, dear Angua, journal program get chung, a get that one. Cause for half tanke a ukama muku giga kugia refu, ofukama kima digama titros, ke a geha guga hair. Higitika gi a uha angungu. Mgira si tige itika wa giga gi a khifu. Ka giga wa angungu. Wa tige kwa techi. Hengenunga wa tige a gigi guge. Tiga ma tige a gigi guge. Chang. Ka gita kula giata gi a bakteria ofu virusi. A gita wana kache he chama a gigi tige guti ki gi a khifu. Diga ma kia ti chang. Kangu wa chung akibika chu kakibika kalu tatina akta maka kwi agung chiasung kagisung kwa a uwa ake par ir naga ake mtu atikana taka gisung hama nga uwa ake kam kia par hun ta ti sung katitika hankang aga muku giga kwe chu sung hei wafer al chimba kagicha kali dewe gani kuna kawatike he geto da kwe hama kwe usovan ga thota kwe khafar leki hama kwe dewe ay chu vindika ke nukha wa yike chige wa khefu chin age kwe chu ma ka pering waka gen uwa irte prioritet aga chi chimba he da oma ke ngha gege guga ge mhea nga sing hige chi ngui ke kawji ngui kwa dawa gete mtaka kula jala ngawa dawa mgita wa sa dawa ngung pering waka gen gya khanu khugu ati ti gu hutsa thogo kama ka shogi chimushila ta kama ka dawa gi gu ke chimushila ha ka ba changu yanu no pare ngwa ya ka wana res kala mun asin tawaga ta kha abel nga dawa ke ambulance titi cha khokala ambulance ti singa ti ti ga nge he a thwisa mu gi ka wa kala mun ngala ka kagita gya da wagun ta masitin ko lagi da ba u da wagun ke chimusin kila kawa ilang proses aga chi chimusin lagu ngin sha tan ka kawa ka adawa mun ka chi singa ngana kwa suka chi wan chi ka chi la kan tin kha okwang ya gun ke a khifwala ge he gya kula mgida sinte ke ha je ka tim gya sa kwa changwa ngia khifuka khuguka khota go khafar le ke khama khwe khafar al dewe gani khuna riksing a khama khwe ngwa dewe tsa ge ge go khifu tsi ga la heke tsa tsa football kahi tene da wa gita a wana tsimusela ge tswang ke a ngo da mo go ge ka tsa er nsta ga ga sonte problema so ban da wa a ya ngong tene ni toge giga tutuka kamto ukwa kaka angungu. Dawa angungu tini nkua nga atawa. Tini nkua on vakal tawa. Taka hangita o da chisi nga chisi akhifu nga chi. Dawa gani kuna. Katota kwe khafar liki kama kwe. Vandawa kaya immune system. Tini to tutu giga ki kamto uwa kwe. Ta katini to tutu kangehe. Gia kangehe ka gia agul nga wa. A infeksis ya. As nga nakuwa kaka angungu. Ta fer al de wem hi kwin he agung ka sinteni twa giga kula kam he chimba ge ge ge gu a khefu ti ga khega anke u fuka ma kha khefu ti ga ange ge ge gu ke tsam he ga ge dawa u ya gung kang kha ya kang ong wa ya ge kang kha ya ka wona a khika wa football illness ga ga ka sinteni ge wa chwa chimba he a ge ge khefu nga chi tara thogo khafar le ki khama khoya de we gani khona wan khama ga gya fiti ka tanga fiti ga ga gya sing ko hi da ba a khalu ka chu ong khama ka chibi sisi debe gisin ingungun gisin te ewa ga tsema ya immune system tene tsotho ka go ikang khama kho ka ga thwisa mo go giga gulung na ba a khefang ge ga ba ngungun ke nqwa tsanga ba ya ngungun ke qeng le mangke he ka tena a erger da o monong o ta ashula ta mukugi ka kwe chusin hi o jama thusa mukugi ka kwe o ka sin o mdewe ka hawa dewe ke felaga sin o ka bisisi ke he da wagi kwa wa ya dum he ke ya gung ka bisisi ke ta o khama nge da wagi ka o aka felaga ti ngeng ha van ka ge ta o khama dewe ikikya e verantwoordelik ti da amuku giga totuka giga sunu kangu haya ke tikosun muku giga uwa ngungu waka fitika si wan fer al yim hekwi ng fer al yin under 5 yare kukut e chikli yi ngungu kwa giga totuka kwe uwa kwe sisi nga chisi kana tina ang kwa kwa kwa tima giga da waga e gigi guge ngungu muku giga kwa da waga fu chang kai ofu kota da waga ngungu kwa sika ngwa chang ta kula ka kama kama ta ake kamtuna da ba cin da mun nun wa shula a gida sin hi ki a kiga lagi gi ha da wan mu da wa ta ki gi ga uqoqo da ka qoqo ka ba ka ku uqoqo ke nana ku ba tsaka ku uqoqo ni khisi ga thoda mu shwa ka da ba ka mu da ba ku kwa wa ya tang mu ta da ba a ya nun kala tene kwa ka a tinji u even khawe ga a ka ga sing da wa ga ngu da wa ga a ga ti hu khawe ke fitika nga ba a khalu ke chuka ye to si ti tsweng nga khalu ga chuma ya vyanga ne ka khwa ga ga si wi hu ga nga ka tu ka ka ke ka ba symptom a kha east vike ye hi a ke kala ga da wa ngu or tiga kega nga gigi gigu ke ofu kama kya ti tsinge gigi gu hege tsang ta gigi gigi gya khe fa kya ole ga kiga ng ye ng he thogo ng khama ko wa rixi ng ng wa mugu ge ga wona a khika wa football khikala ge de thoga wa de we ga ni khuna da mugu ge ga go chusin hi tsima tena thwisa mugu ge ga go u ka hawa de we ge failaga wace ge to da kwe in kama ku usyo even kharin khale mun kama mke ehe mu gu ge ga de kwa stola gen kusun u kala ke ka ferfal datum sun for kama gu ge ga ti de ge ka gu ka ga ka da wa ka da wa van mke ehe ka datum king hau he mazi atena ya ka da wa ka da wa tini wa chige tini kwa ng kwa u dewe waka kukuma sike mkukuma sa awala sinye chimpuyi mwagimu anga program mwagira sa fita da dura chit digira sa awke program akalutom ki wala msang ki ya chwang
1: Voor ek nog kon verduidelik was jy terug op die plaas jy het gesê dis als net duidelik

lagi dor pangang tangging gya chu hung ging sa ko e he tui tui kang agi au kam u kon ang khat e ke dor pangang a hung wa gumak tam wa kang he gemi ki koma kwa kon ha bunga ke chimusi uli um cha gumak ang wa program ke gang magita asa fita ula ci gak kam mci gik agira sa tual firin ang hung dang ang program ngi tene gita akala utuam ki wala si lagi chung to malaya bunga intan ji ak gam ko kuma gi kon ki radio xk fm ku ci gigi ga sa ka krisi kan tene akala utuam ki wala ngi hwa ci de ki i chung

Nelson Mandela wa muso asa gi amke moli welcome tiki 12 ka 20 minute ki konke radio xka fm kombola gi ki kom ke wala gi kham gi amku khoshi program ya gi kom ki tibunga tisha tunkin hai akhisi kan kam ko gi somthotla program ya tswang agita ukhama anje kam gesong kwa kwa tswang gi kwa challenge aka team agita wona tshika tswa ups and downs ngale ncicamncwi agita thwa a full ku aqagi ngare ngilima ka kwa tiga ku yaye he kwa titsa gi qatso dagawa tige he kana tshi thwa kwa adir khana kwa tswang gi twa tswa ka wa kwaqaka challenges tamazi ngilima kagisin tigi kwa khaya khong ke tin tamazi ngilima kagisin tigi gita kwa alungisa khong ke mana tamoku giga uchusin hi u a challenges he giga khoke ka tswang tigi he ngilima ngati ni ku kwa khwasa u gonqa khong ke problema e mangilima ngi a khoke ka tswang mana msho tsi tsi kwa magi wizela nwa yam kham u amana ka ke juma na juma o ka o angu wa e kam gi ku kwa sa kwa ka bi tsi gita u khama a khafulen tsi sun sun hi u ke kwa tsi negative aga tsi sun a khafulen tsi nga ferao ga tsi ga thota wa tsika ka khuitsi ka tsotsi ka tsi kwa ka tsamo ke wa khonke stressi ya ehe ka kwa tsi ge ya anqinqi anqa amagini ho hantir o konka tsimo sila ka wa tsimba ehe ka le tsho ge kwa nwi da kha o nirstina a ga fulen tsi ya ehe magi thota kwa ka ke ka khu o ka tso tswa bonwa ga ge ga wa tsike he a tangwa ke ka banqi kasi ge kwa ngitsi mukuge ka pla a ka khasi o ka ukha atama atipaka ga ite ka tama ka asusunya a wa manila so ngum tini ge akham mak plan sing he u che ge ge kondisa a problema mmoku ge ga wechi ga akwa ga tswa ngofu ga makhale even ga ga mak ge ge kwa ka kwe tama kwe a kawachige ehe a asung umanila angu atipilu kwa ka amani ngu oplos u kwa ka angula nke ya kulasi kwe he aga angu sigita aga manila tema angu kham u nga waka ngu kula u angula ngu kwa sa aga tamaka ngu susu ya atagika kasi gikwa ngu tuwa tekao ngwa o tekawa ngwa kake ake soko singe tali singe mgire sam gising gani kuran hai gita kwa ngwa utu strings chi kwe kwa ha physiotherapy si sim jusin kwa gya ua he ua na chi gya apla kwa ya kula ka gita ua ngwa tuwa kami tam gani kuran hai a kami si a ua a kao kao singi ehe a ge gamwa kama chi kwa ngwa ge chato hatu ma kwe a kwa first time a deep khafulin si sim chi kwa ngwa kama kwe a tsawa khoqeka ka khaka ka tamaka kwa susha ngire sentike ke a specific challenge i he a ge hegya kleman a khoge ka tswangwa yama gita u khama ake a vikwa magani khona yama gita u khama ke a ga shonti ti gani khona yama gita u khama ke a tsung qoshu ko ikwe ko tutu ge ka sa akwe ding ha mangi yama gita u khama blushung gani khona ke a khwa akwa a sikle ngwa agita sin a specific challenge ehe agi he nwa ma ko lete ga thota ko kwa ngbu khama khoya a tagita sin manela te ma a ngu kwa ma ung nwa hin kan kwa fer bieter tsaga ga e musu shwa tsaga ga e hin ka ehe a tung ba tu gulutsa mo ko ge ga wana ka toshi a khama ka ke step first step tse se ge kwa tshokwa ka ke ga kung khula u sia ka kamge sa neke akwang a unchi khoge se gya gamsu imiskin tin gita a taake atfis ya taake manila msu chi ti khoma ku poma unwa atike he agi adir khan khula uwa ta atike khula
apeng wa umtaka kipulani mchima athusa mukugika o kakwe tipulela o kakika mhlulumhe na kamhlulumhe van mbuse si doga qoka ngimchima gita kondisa khukhuma ufu khukhuma qofu cembe ngqwathi ta mtanka yuya qhwaqa kachwang ta kholinqa wa qhwa kachwang aka challenges tamazi apeng wa ama plan ke a challenge gegia a khogela tswang manela mso tsitsiri khwa ani makage aksi singo amageta ni a for better u qakwa ga ke ri a khafulenchi ka batike he anqe e agi afur kama khyani gati ngatsike thwaqa qhama ga ke qatsho u fuqa khwi ke ngalama nga khwa ga tsigige a qhi khubu u a ta anghi tsike he ga khwa ga kwe angu dia a angheti ke ka ka di di khama kwe ka go a ka tsi ang ha khama ka ga e kula ka hm ka kukwa ka hang ang ka kwa ka ka ka kupa ka ge ta ng nga a tswang ke ta maka a khin ho khama kwe a ta mazin wa tu a a tsi tlhogising a ka o se ge to ma a ya tamak akhakala ngitamaka shushwa tamachi diga gi ke mamaku tamaka khashushwa ufota magunga katanga a taka shushwa a tene anfar understanding halmang chi gisung gi taka giam khoga chang chi khangwe asnga gi penera ngwatu akwasa mkuwa itsleti chi khoga a mitongo tu sikwasa kwasa mika khukhuma kang akchi gi ga khama a ya makongo tu tashi chi khwa sa khwa sa khwa sa ngome ke tsanga ka khukhuma ka hng ya ngungu nga ke ha sege khwa sa mita me re khukhuma tsika e anfar khwa sa ke understanda e chi khwa nyi khlema ng ang ba tu a muku ge ka a an bitya ya ban khlema ng ka to ba tsike a sa singa ke pena ta mazi ya tonke a ge ta wona na nwa e ha u nwa ka ke a ha seng hinga wa gitike age a chita a ngwa tu a kwa sanga wa ga ka ta ge ta wa nei ta kwa ge ai a agenda ka ta do khaba tsike he ge kwa ta ta tsika la kang ge to go da go kwa mang go kwa khwe tsi kwa ngwe ti sa a kwa sa o ba nge ka ta ge tsika ma kwa se ka no ra ma tu ti sa mtsi ga ge kwa sa ra ka ege ka ege ka e ta nga la kang khatsi ge kwa a vindika a ta a kwa ngwa tu kwa sa ta majim gita sadige muku giga urkom challenge ya ehe wa khonga tsonu nga ka seka kwa ka thwa thia a anfar kwa saka kika ng ban thamana tsi thwala gita gya positive nka e ha tu kwa sanga wa a daga muku giga tuwa anfar wa tsi tene gya ng nga a he thota ng thia a ke kam waka kukuma siga mko nga saa uwele si chimbuyi mga gumin ang nawa program mga gira sa fita tayo dura chigira sa ako yung program at talutom ke ula msa ke ya chon

Nguso mnyamka ngu presidente ma. Kharasa ni nkanko takoya kwe uruku akati yuhima. Presidente ma Dr. Nelson Mandela. Kwiriyet 18 July nga kwa nasiki wengi tini kwena nkwa akaiti. Akau kwa gawuhan kwena. Acha woku nguhika. Akaziki kawu inakumi khatita makana. Kya hika watika Mandela. Kawu hikawu haumwe kharasa ni wusa. Kau binitavega kwa akaiti. Seven sister minitega o ekha ke hema qhawe go tem koma na go qhawe a ga woku go sika xka fm nga kwa na ke gasi o ha go go ba seven sister minitega xka fm ke a ka ra go yela ehe platine ke tin ane go tin bungan a qhawe go ga no sa se go go sika nga ka tsi ke ya go xka fm star na mona ai ke henga xka fm a ga modiki go qhate down.

ta teni ke ale khamsing u ka ti sha ka ngamo ka ti ke matlala to ki ten ak dan ngawa ya khate ya ke ka wisi si ka he a wa ya ka sti kun lam ta em ka parti ai parlament ngawa chon thope ang de ki ska gi ta khamsa presidential Ramaphosa ya ti sa tu ka ke hana ngwi ko ma kang he wa parlament in ai o se committee ske ta ya khwe ya gi ta sing de ki ka wa titi ya he wa hof wa morsalam thope ke veska pu hof ta ta ya ke hani ya kang ui sung gi ka lang si bisa kang tai kam ka ngam president he ge ta ang ta ki ya atene gita khamsung u khanwi he ye kunasi face ge ting ka danung ge tla ya khwe ge tla ya wa phala phala wa ka wa he chu si kan a a o tong ga en nga ka ging o dawa ta khanwi n chi du ge o da committee ng he wa o swi is ki ta ya khwe nga ge ka ng ho fong ko u zila ka ga vita ka khulang la ke hana kang i ta ki parliament de to ge ga vita ya chon ge chi si kan kong o wa ke phala phala ya la khanew sik ke ya khu ik kon amam mk pertin atm hinwa ke wat ta ying jeta tu thamok ke kang ke chu si sik lope ang de ke khanu ying ke wana hof khuna yi atum ku o hung u zalai hm tisatu ka ehe hofang ko u zalak ang ga vita ke hana kopling nga ba si o kangabi a an nga deki kawahi ufong ko uzlak a nga vita ka hani yakang kui toki hana yakang kui he ufut ya tiyan ngui chibisi si ya kuki gya kamsing u gin kanda ya ng tani si gya ta kamsing u deki kawachiki e he toa apling nga ba si kulati ng agang ng taktau ke diwin he ku atumin e ki skola yang he wang hitam wa ke diwin ame kutum ka diwin a yin ame dream fear takha ke tau manestre yang he wa mandala ka onge chiki tradisi vi kwa ma velan ku sin nitla bisa ay nganda ki yi kai sin ku ke tau wa mpu malanga kunam kun huna yi akhti ni ta kwa zuna tal kuna wa yi fear tini ta 570 ha me ta ege hingi nsi ukin osip tin ta achom mandala ka ong hale mang tani akang 5 ta ha skole yang he kula vita ya chon yike wana kwa he 24 ta ha ke skola hung ya nsi kukin am om ta kawa ka ehe si ge he apang ka kama kwe muku ong sing chow ka dewe kwe me yike si chow ta chong honotin 4 ta ha la yang he wakasti kuwa segita afisa u kasi tukatli fiyar takha ate kanini ka ngisikin hikin am tula si mandala ka ke yukarin kuna ang ngang dagajit tukat ay dri ke tau tay dri gyasip tali ke raslan ditin ha ke statu yang he wa odessa ta kay hing hum anakoin e ta chung kanji tukatu agdan agatia tia sukukitin ha ta reslandi kam ma kangke tong ta din ha ge ukraine a ye mukalunga ganach i ge mukalunga ya he wa sorsi e ta yi ge ma khama khwe ta tani na ge du ge din ha ge din a janang ko e ji thotcha ge tong reslandi ge da ng ya da ke balku ya firin yang ye ge tu mo ko o hm tra ya he ukraine ke ngawm e o he atumku ohmu ahana ta guji ke ukraine ahana koi tang e ta balku yang he wa ya 20 ha wa rislandi wa ke mkalung gang ng ya ke tu ukraine a yin dila uzala khotumni ku yete ku ha ko he olun ya tangi skipang siku ke atin ham kem ki dam kun ekrosin ma sigi wala watu ma sam kun hum ke kwidam ta kai kam ki ta kan ngawa dan kem kun hum yin he wa morosan e wi ki ta kam ka

0: Magnitan ngayon lang sa atin ng kalisopa ang kaua tibi ke XKFM kakuan ham ta ke wala ke gaya yang him ko ke gaya kawisi ke kaitam ka ke morsen yang him ichai ke si kamangawi ke yi ati chi wulim ke kamangawi ke wicha trasal ka tembo hina wa kemi afres to magombo ko ke bitam wala ng ngay yene ke tibi mutan si kasa ngambi ing he wa morsen yang yawi ito do sila ati ke ko kawim
1: Sam he exka ki yenoko 58 minuteng ki akisi karakon sam ya ho jaus antakon morosani su ya tekhiri ka kwe e ka ma tese te morosani antakhiri yenwe bori ji ante tinta komate je champia di treso katimbo takon freshtu mangumbuta morosani si bori ji u disable te tika u kwitema te te komogoni tsamen ki tbi e kam Tahun 2 ini kita boleh di tekom sahnyam.

kuqara go him kae ka khoma boyesile matlanga kham ane a ka te se khama kuma a tebe na ukwana matlala ama ngo musupie a yak e ja ko kung tsanya de kwana khama mie te kwano ne go sa tsam kwa go huta MK party a parlamente ki etrema ko hama John Klope khame a ka te kwano ni kai singo kweta ha he president Cyril Ramaphosa wa ka si am kharati he ngo jawe parlamente su committee he ngo mu tako president amboronga ka ti kwesu si khain ka ti kwe khana miye ti kwano ni khwe ka ka kona ri cam a tsuni satta Klope ni ma kha am si veska puside tsu ka ka okite ko yeta atlae he nyam san sango em kanu president ma kham anija a karati singo kwa kwa atham singo hiti he a ngo nen on afangle ke panel kun garnati he a kumote amboronga e pala pala ko ki kwe ngo e moy ko anji ngo khiri khiri ta khuinu ngo tsu anji moy ta ntame ski kwara tiki ngom san stama ng komitee se teko presidente masisa kwe ngom sanati kwana aki musu tsu o hofuna khana ane a sieko mungot komiti se parlamente wo hive khom a da ko chem di kwana a nyaive a pala pala su o athame ana sikwere kwa ntamsika MK party ye ATM ta khono i atieta ne go a kunkate ngemboronga a klope ama a ka tkhwano interdeck a go sanbe ne go ski kwana akisi ko sesai ko mumohi ke u hofuna ta ko ne go a karahita khama a ka tkhwa khano ke u hofuna si qere ko dorogwa ta go a hambe tshek am a tu a wo a homa atako ati dimboronga a kiare kiare kadi a o diko a moite no nesure a khanom tateje nge ukwede mbakuri si otinga okwede nsa ukamjiki nyamsana tink aye aka drien fiertaka si yogati minister a samewerkende regering ta gono traditionele sake di a velen kosine la bisa aka tkhwano tsonisa o desna team pomalanga ki ake 18 di nge o khwe a o ti ta khono kwa jul natal ki moino 14 o ti 5 and 7 ta di nge o khwe ke a spatra ka ki a ka ti manda ko hana a ka tin tseka a khan 5 ta ga o mutetu ga ne suri he ti nge o khwe a o itlo he khana si o rutina a ke 24 jits iri na go ite a suri jiki a ne go stama khana ya ma ko sesa ka te ngo a ke ngo khana ngwarata eno ke uni sa gate ko hisan ve nge ta e go eta nge go hona tin 40 ga ko di jere ku dimboronga ka a ke ko ha sesa eta no 40 ga nge tsamsiki se ko go ino ke mo go ite Boris Okhiri o e ka ngambori manda ko han kwena ukraine a ka ti kwano dri kwena o ta no dri na spatra ka kya ka ta reses na kai ama ta titi nga o si khon e ki ngwisi o desa ki nge si bore twa ti kwano ti ya kwen ana ko te o qe ngu kwa a ni kai am ku he kwa kwa ra kwa ta reslandi nge ta thuma a te ko khe ama ta ukraine su om skipa ji aha kunga ojiki swartsi eki aki ha kha thakam kuju ka tsi uis ka kam di kwe an oti reslandi aka de kwano firi di skipa akawiti wanana ko ukraine si de tek aya a tien ko kontra te si trasa de kha ame ko tien khun ka de toki ta kono aki a khun a ki tien khu jitama te ko kawita ta ngesi ukraine a kat kwani tunda khade resena di skipak ai aswat cmk nge tam thumka ukraine si homal te khidi si khai kama ko te kawtan aki 17 nguye wana ko skipak ko tamha kawita kha ada te bore te khiri khiri ngun khabana bore fir ire kam ni xka fmk te kai kai gwe

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea nma namka e nga wangesimuka ya ngegulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasi kini mkwaka Mandela kau khale ya kula mutena namchika ya kesila kulingu ka nanteke ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hana chitwa yi e mkao o chitwa yi e kula chike ikwa wana oia wahutu chika la wakange e mkelongsa mubaya Mandela ka nilika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole mung tike ya sila pulim nga katani ko yuya kaitan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya pulim nga muku keke ya wa tamna la tamu isisi muku uha Madela kam tike e he koe madela gen kaka ngawaya kya ngawangi chimuka atika kya kama hege kya tike ga hege kya tike kula yagi ngawi chikwa tike kwa e sita Africa hege ngole ni mwisi zi yagi ngachua
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jack Tete de XK FMK Dom ma kwa de ma kwena uma platform den di Onatensiva
4: Oh, dafona nyecha FMK

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Ngumanamka enga wakesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka nteke ka ngaka mpulinga mwusu muka hanati kwai e mukao oti kwai e kula tiki ikwa wana oiyo wahutu tika la wakange e mukelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole mung tike ya sila puli mga katani koyo ya kaitani henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga taju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ton nga tamna ya puli mga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uhama Mandela kam tike e he kwe Mandela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawangi chimuka atika kya kwama hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke ngawi chikwa kwi e kwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jack Tete Exca FM Kiki Domma kwa de makwena uma Plakum den Kiki Onatensiva
4: Oh, dafona mjecha FM

scared of us so much so nyange tong fitikang ke kam ke ulin da wala wa dari kage 7 to radio XKI FM dong lagi tang nam jam program yo finance and commercial running sen program ayo kwesi program ang wulis ya kage kan mati kena wulis ta kam ka wala ko dari kang 5 minute ta sa ka wala ko dari kage diar ta kam ni kita program at nung kang mati kang ayam program acan nung polong sa kam program acan nung ke ka wusis ke hi a wa mo kong wuhi kaya mo kito tomo kwe mo kong wuhi kaya o he ke tiki angina ngu uka tiki ti a tuwa chusa mo kutso ka uka tiki ka van ke tiki a paka tam ti tam uka ma e riku a tkawa ti tkawa ki tam tkawa ngini tam a noka stresi ke ti di angina ngi vat mo tek no mak o vat is folhan di wati tam ki kong kaya ang program ngayon so kaya ti kong program ngayon ngu tuwa ki kong program ngayon ngayon ni Oscar Kabinda iyo kama tam ki program wa SABC video mo sa tamat kapan kaya kaya kaya bunga wusi sa iyo kaya kumagi kukumang at yet sige wala ang taga mga kadiwi ko sisi dato yakop makain lagi na dagi na sige mga ba iyo at yet wala iyo ang na ito magbunga yagya platform din kaya gasing mga kumasi yagya kaya kumay kumang at yet sige wala iyo minungin na magkaya panang atlaka masagot ka masagot bunga tayo tutulong sila.

Kim tawale chik de ya walin ki ferere ga SK FM tawle ma gya bugun gya wa SK FM alwi tan gya tan kuma ga gya mun yamin arverten moyon maklanga komisi kan hi a chik de gya chon ngo sa un lang gya wa norvesin ai bi sa ide kon suluman karim ki gani kuno kan ka chik de gya wa fenkel ai sentrum gani kuna ki veskapu aya kunan kan ngawsi ge tisa ngawsi ga sing a chik de gya tisa oya ki khatiya aya gani kunan ka se khawtem ni de gya ngwa khama go sing un ko hena kaun chik de gya wa tiu chakal sen kang he khawit tamani yak de gen un lang agani khunas de ni gi thwa kham kham go so on la yak ki besri ko ya chik de gya wa grem ki nakam kang sing de gen un sentrem yang ay khunan chakal sen gen un ya te ki video yak he gumang aga kam kang he se chik de gya khwa komisin agani khunas gi chaun ang ngaw so besan kalak kam yitin ng gidi ng komisyon ay gangan ka ahin kula ya ng hitik da giyak wa khan so de hitin ay gani kunan sing da giyay chukit tisa uan gani kunak ang ki ng hiyak ang ki apral ki kula ya ng hitik da giyay ng kunisan ka ahin giyak wa kaan agad da giyay kan ngun tisa ang agad ngawsi sing atik da giyay da giyay kong an ka ahi fray da kam ng sintivik da giyak ng komisyon ay gani kunay sing giyay sobe sa un kula ya ng Yohanes Berang ay Berger Miester Antik de Giawa, Dada Murero, Kang Hia Atik de Ging, Ungan Kunagang, Yatake Veta, a chung, Kasi Gate, Hotcom, Kamago Sunwan, Mavol, Tavors, Ayagani Kunaki, Johannesburg, K. Statue and Halen Halis, Agia, Kam Kamago Sunwan, Unvetaran Agatan, Kissik and the Gate, Honor, Gani Kunaka, Kan Hoshi Sigia, Kam Sunwa, Tisagantik de Ging, Witisawaka, Agahofu, Agani Kunan, Kang Hitik de Giawan. Golden Rope ayin gulupu kunan kista tuan achon sijik de gira nun yate ke vitan achon awa kamgo chik de gira tuan ngalu kama kwen kan ngawsi ka sigia kam sen uas da tuan akunan muku giga tuan kam kamgo sa ofi kumakan chik de gira wan malul tavers ayin gani kunan ka ang hei khawit tamani sita ni gira tuan kam sen mroi roan ayak ngun aga ngawsi ka ayin gira kam kamgo sa ofi kumakan chik de gira wa manisipalan aga gahang ka gira tuan un akama kwen ka ang hei agia un yan bungu gege o leon park aya gani kunan kang hegya wa kozul natal aya kunan sing atene giang wa kham ko sing khabit yang kunan kang he tutu gani kunan sing gege ho kunsa sing gege chuke pakian om ke pading aga gani kuna hidda asing gege chuke ngai bungu gi yangun yatik kat on ngogan sing gege o gya wa gezi yang he tik de gya wa on veteran aya wa yang sing gya wuzalan tung aga tuwe desine sitik de gida chuge o si wa gizi ki khabit yang aya kunan. Eskom giyangun ya tege nkhaleman nga si gya kam si uwa kaw yang kya ture sin fiartin aya gani kuna ke bunga ng nkhaleman ng kang he gya wa onvetakan aya gizi giga cho uzalan. Ya tik de gida tawisa kamako malit nga gya wa 12 milyon randi aya malit nga saisiyan. Bunga ng nkhaleman ng sing atine gya kam kamako si uwan gizi aya chon ke prosesi ang agani kuna mugu gi hun thwa kham kham ko un angawan

0: Chang hmm ai fashion Veskapu ai please sa agyang ya degen halma sing ya komsung malit ng kang hetik de gya wa 5 tak Tyson Randy ai malit ng sesha mugu giga singa en lak tang ai krisi ki klegan tik de gya 1 kana ai chi khwa yang hin ngui ya gan ki tik de gin hu ki klegan fashion dia tak ka coach go sing ya nun ya de ki neren tu da ki uni ai gan ko sing de gira chu ki tak khwa ya ki vikko man ka khunan ki yanga ai khunan tik khwa te ne gyang ho kham go tu ka krisi de ge chung ya wa la ya ang ai gani kuna ka he please a gya ngo to gani kuna ge ge hana number kan chik de gya 1 yen 0 3 3 aka gani kunan kum jang hmi ang ya firere ai fa sire gam cha wala de chik de gya 1 5 firere kham cha de la gya sam jang hm ke ska fm
1: kama fir irie amako fir minute jinge ho ha xk fm ki mbambara ha ho radio ke ke tena xk fm e to abore shora madara marat berahum madlanga komisi he komata sin norvesi bismisi koma suliman karim stora jiveska podie ki mu senatingo amang arati ham kui he e ngo choshen kwanai ka ngo ke chunyitam Mushupin kotai kwa kum advokati ma Matthew Chaskalson nga tasini tam di kwe a ngo karima wigan eisi ka ngo stora ki mungwa tim. Chaskalson nga tasini video a u sika komisi kisi shurikai gwe nu karim go e komisi si wik eiki teta teta ta mahano ham di tre di kenya ka arata hama ngo sin ehe kuibe ta ngo april mki am di taumburunga wo hikim. Aka hengo ham kuye chungi di kwe hengo Frida hat e shika kai ku komi gwen. Johannesburg burgemeester ma Dada Morero an tau muteto kwena ak etar ma ta tia kwen twa ngo Marble Towers te ki te nga we Johannesburg si doropa I ka oki tia nga oji e kiangwe ko ngo muteto ngo ma huin hiku ji a te ku akro hui dam. Ako e hini te ngo che kara hofu a kuo kuo nyana ti ki Golden Rod te ki ten grupu na ngo doropa e manda atin kwen a kwen a anja wae cho hobe ta ngo kuo isa kia e ti kim. Ti ya o mu te tu huji utu ka onja oji se ko ngo am strati nga ki Marble Towers ki chwenye che ngo mahu him. Morero nga desino a ho he kuwa ka e tewe municipality di mu te tu di se ta ko tau di murunga a ngo kwen ki kamka kutam. Te kon kwena Lion Park te ki tingao si Camper Down tu ki kwa zuna tal si Madalandi ki dao ji tau kwa ji a an ji ka nga kwa ji a di koso ji ka tubina ya kongwa zi kwa guruna iya kwa dam. Ngan tuwe tuwe ten kwena kia inkawa tewe eskom o mo teto khan chao hikara kwa ji a ngo nga tuwe deisi andet ae ji agi tingi ji ki akuro tingi kim. Eskom nga ti sinimunga kwena tuwe desin fiartin ka o mo teto se kira kwa a chao kwa kwa hii nuke he kuri 12 million rand seri a khana shota klim. Munga kwena nga di sinu khana tia oro ngo a kara kwa hii khana kira kwa a mo teto ti kwa hakitana mai ta makano a ki an kwa unisa khana a te ye kwe ngwe kuhe a khom siu kam si kim. Pori siu khirwem. Veska po siu polisa na te sinu 50 desin rande ka khana kwa ngwe ngye khan a khuwa shwera mai tenu o si gana unka kwa kwe a ngye tingwe si kuri oiki o ti kim. Fefen derta kuri akoma nyekhan tunak yuni kham ja o nga oi nyanga ki tau tui tim. Kwen khuwa a kwen ngemburunga ki a ka ite ngo polisan a siya ko ina a ka venu 10111 nomere e ina tam ka nu ina shwera madam. Fir ir bore anda teki ya ha khere ngwe khawana khatu bore te kegese ngi tama 5 ire tama khuyom.

Oke, mencoba licik di ya wali ngke 5 ke SKFM tau lima gya kambu yang gya SKFM liwi teng gya teng teng kagin hum ya min arvertin moyo. Lia da yung hecik di gya wa match and match ayiwi kang hi agi ng aiden par please tasi gani kuna hi gya un angawa kang ki kam ka un angawa na yang hecik di gya ng kukunisan ki kalimang nga ng. Please ask the game on Tisa Kahigia Unkanga on her sugu gang, Kahigia one, Houtin, a young of a new young hit the game with Glen Andilen, some Gada, Kang He, Yitinigia, come to my soul, Klegan, or Glenikunan. Can now see new young Akumisalasiga, Sigia, come so, Kakle Hong, Ayakuna, sick the gate to get her coin, get own, or Glenikunan. Sorry, sick the gate to get Tayak, get own, or Kuna Kang He, Latter, or Lunu, the gate, play a sweet telling, Ayaganikunan. Gulupu yung giyakwa sam kata agiyang ng yatik kaligang agachwa ng hiti ni gida toa un agkama ko yung ngawagan ng kang higiyakwa chik toa yung higi kula kanu yung sit afrikan aywi kiklama gani ka gigang agakuna hitik gigi tuki panggang kula yang ng kamsung ki kang hitik gigi yakwa tutugang agachwa ng hiti ni gi ng kakwe kang he yigiyak kamsung wa fela kit ay gani kunan ngasing agiyang ng wangawati ng kang agachwa ngon. Departemen yung gya uwa bena lan saka ay gani kuna gya oku ya mulavi ay gani kuna teki yi krisi tig de gida kula kanu ya sit afrika ay gani kunan kang hesing a gya tinigreyi ki baitberg ya khrensi kuna ki lipopo mugu gi hong tamik agang diwi yin yung he gya uwa zibabwe ki mozambiki ay gani kunan yivisi sit de gida ng gani kuna kwa nkansin gya tamik ay mugu gi gang diwi. Departemente ni gya ukwa yi ata kawka kaya hachik di gya Albert Mchang kang hiya khawitam chik di gya kukuya midian ay gani kuna tegen kalima ngangang sing gya kamso mo sinang ay kuna kang hiya di gya tuwa kang takwe ki sentrem yang ay kuna kwa ay sing gya ngdiwi uwa chik tuwa hi ng ki ngole hong kain gya kaman. Ya gya ngong ngayat ki 5 in 5 tak desin niha honorti kalima ngangang sing di gya kamso mo yi mgu gya ngdiwi yi ng tukwa si chik di gya ngdiwa sentrem ang kuna gya uwa yi 4 in dihar tak desin di. Mula yang ngajik di gya uwa chik kwa ay kaw yi ng sing gya kakama kwa gaw ki tiwa honort in 17 yi sik di gya chuki ngayik amakan diya ka ang heplisa chik di gya chuki ang ngawi kwa makigang ng di gya chuki wana yi ki on veta ka ay main ki gani kuna kwa chik di gya on visto nore ay gani kuna ki khawtin ki vesran sing di gya chuki ngayayin. Drin tuindak ki yuli ay gani kuna sing di gya ng hofu ay gangan te gya sobisa kama kwa ngawi kin kula yang hei chik di gya chuki awa veta ay gani kunan. Hofu se gya ng ngari kam ay a 5 yi chwa ng yi diwi tak di gya ng ya gani kuna ka ang hei sing ate ni gya kam sing uan kula yang ng. Tang ngam ay fasin. Hofu yin tik di gya ng kenya ay gani kuna gya kamsa on ngolun ngang ta o kuyan rastafari ay bunga gani kuna kwa ng ke

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanamka enga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasi kini mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka ngonteke ka ngaka mpulinga musimu ka hana chitwa ie mkao o chitwa ie kula chike ikwa wana oia wahutu chika la wakange e mkilongsa mubaya Mandela ka nilika ngumanamka Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila pulin nga katene ko yoya kaitan hengao ke spiritu ya e ya wa damuhan ngteke tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga tawa ng akisimoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin ton nga tamna ya pulin nga muku ngeke ya wa tamna la tam wisise muku uham Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwa hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke mungawi chikwa kipe kwa he Sita Afrika hege ngole ni mwisisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Chate kete ekska FM kiki
4: Domma kwa de makwena uma platform den kiki
3: Onatensiva
4: Oe tafona mnyecha FM
5: Ashu

0: Mbamba XKA FSQK Kwetoweti Anandao. No, let's learn that they are at the program. In a class and hot and in the Kaiko echo hair, say Gunyam Serahano program, Sikiti Kaikwa go. No, the Kwama go, Nitwana, Twa, Hanyamahia, Kai Tati now Anisinza, Kaiku Kokuna duo, what that, Kaiku Kokuji Anu, Yamako Kaikwa go, Maria Pumuru, she said, Anu, and the Sweramago, Do Kwanaki and the Twana, Twa, Hanyamun Kaiko da, and the Sweramante Kumsa. Bamba Maria Pumuru ate swara maite kuombe ndio kwa na kichwana twa khanyame no tai kota
1: twa khanyame tai ka kwa na he dikhana ka ti early childhood development that thing no twa khanyana otutuka o kwa na he eh twa ma no mamutu kwaresen ate msure sika sia tati si akate ko khunga ve tu mitrina Mara sukoma an aki kasen dati khodzi khadzi ya ana kai. Ahe twa kha twa atsuri ekung tami kukwana.
0: Nga atai titi khodzi nga tangan twa na koma ako.
1: Twa na koma ako anika aha na kai dati insaise ata kai kwa itu yo ato usure sikasi ya teno. Koma a. Kwa na hika ti. Hika ta kai dati khodzi. Ta kai sefer zi a. Ndak edzi a. Tahun sakai a letter dia, wenzi ugarak dia, sakai alfabet dia, koma a an akasino wadam si kasikiriveta, makwane koma a tuhana, atat de karakayat tuhana a.
0: Tahun kuna ngata koma an tuhana sureji kasikako.
1: Tukuna koma a tu. Matuna diri owako. Na diri owako kuna ki tkana ziteto ato usure sika anyamate tete. Kwa na aka si koma ayana kunu si aroko mitri ee. Of mitri ma. Na kwa no suri e kunsa kia ako be atamsike. Suri e kia ako ta kwa nsa kunsi atete tung taro kwa. Sa ke he tete amtuam asika. Sa sika na ayin sa ukwe sa kai tete ngo. Atam kungam katango kai hino. Am kwam kita twe de vengo hin tosu de sikata uwa de tete siki.
0: No so kai kuso anisita naon deo bori aso kunzi ki kago.
1: No se aninza atinke se minka te hin twana a kaya to uha at kwese. Se minka ten se mink ehe kunso we. Ere oti so de twa a ata kung marayaka. At awa sikita mayaka. Ang mitri di ovo ang kaya de kwe di tukwa na sika guwa kwe mara kaji uwe e aki guwa kwe ngam kwe atwana ki atwana angama te kwa naika ako di akate nu yaka di yo angama te kwa na wo atam kwa e akana kase nta ti ngam kwa e kwa kuna ngu wa kuna nguti hawa ya kurina tave nu ngana maham kwa ma kum na kute kiari yaka kungwa khanyam ka di tswa ti o tsega kara sure a kung ha a tlhana ka be ye tso sure si ka siya go tsamsika a he kung je ti e di khate kona ha kung ha kama mago ha nge sure kung a kung ha kama mago mata sure go entsa a ti e di khate a sai sega
0: a ta kwa nte komsa nde go di a an tswana a e di tsaya tota Bamba Margaret Berehu, how anisinza te suere mave natato natango so antwana akaya ko na oso we wakure ina okai di ata.
2: Toa di kaya suvu hobe kiri hotamano. Ata hana we osan hana saisi kitaya. Hana kwa kai ekwa naika. Tsang om kai ve ye ekta usure kakuma kona kwa.
0: Anke sure sika kwa na kamka isa kam sika. Nde uta ava sika. Nde kuji wana uf wana kai an kwa na anon sure sika kamka.
2: Aku kuri kwena nukwe siki tsakta ka kame uruka hoe. Taun ahika aya ko tkhana na khono khana tswa ka ko tsinsa tsep sitama tsakta ka aya ya nuka a tshomsa ka go tedi tama tshain a go ng a ke sa a sika ko sena ke are sakan a go tsaka tama ke o ke wini go e kwa ne tshutswana tse o sa nyu sa ka go be ga mango dzivere ke are na go tama a ya tshwara ta go tsaka ke o ke wini go e ipo
0: Hakwe ke ha kona yanu tsai a tswa tsai sa yavana khota tsamska khuto khamta magama ya ko tsaita
2: ke hem tsem khwe ke hema tsai khobe tswa khwa tswa a tsa tsaya tinu santa kuri tsa khwe tsa khana nde we kiri tsa khwara sen khwe tsa an aya ka khunwa a ko ya tan khana tsa yanu tsinza khana khwe ya khwara ko tsa khana tswa we kiri tsa ditango swere ma ditama tsa koma a kara swere ma tsa tsi khana nde tsa thoro ta khono khana mona a tsa hiya te ka ka tsa sereno tsa nga mako tsa nde ta zaro ka ya go
0: ta te koma na ya ha ya khere ya te te a swere ma na a ki a sa na tango tswa ku ndi ya se ta khasa zaro ka ya go e a ku kha ku nwa kha tswana ya minu ku ka ya shure tsi o ka ta khono tla iko na di tsem go tsa di nya ta tinji kwa ne tsa di tswa a ak e di ga di minya kwa ak e nika a ka ra go ina tse o shure shuka si ya de tsa me si te go tlhana e tla iko tsi ki kha go be tsone mo gara ma ana go tsu di ga de ga go tsa ma ga ana go a tsi di tswa te e ko ma kwa ki ana tsi ya go di a go di ana go ta khono shure o ka si no nna tla o eta ma shubu shubu na ga tsa di tswa a tla a kwana sika khuti o tswa a ya ki te ti a kungudi ya tsa ki tino a ba sika a de khajimi te koma kwa na ta a ba sika e tota a ta a ba sika ra kwa ku kunka ti o tswana go nyama go ta ku kunwa ga tlase ne kwa na te o te te mwatenu te lati ya kwa ente ke tsi kona kwa ente o nthi ya kuna tlase ne kwa tlase ne vere ga ti a kwana sika ana go dango e tsai no ana gana ho e tlase ne ta ko e kunya gana di asia ko hasaka ta ete kai ku ete koma nyo tlase ne go anyantsa asati danke tsago ata go isa ya hate ya shure mate of the shubu shuna mate a deuta isa tswana seta zaro tla ya tota ga bana tsan kara danke sa o go tsae ku ere

0: tax ma nit ak kamba yem ta tene ge si ga mak am ta program ge ya wa ga ci ci ge wala sen ki tchang adu ki kom ta ki travia tam ta ki sen ko yem ta tene ko det ngam ta program ki ko ta wala sen ki tchang ta kha ki tan ko ta ki na ko sen ki yen si ge ya kala tu ko ko mam ta ki ko sa ku pala pala ta e ko ko ma ki a khiri no le ki to clinique ko na tam te gya sen ko gita ko tam ko m mohambo banco n nsira r ka batista ka viola r fie gedion s mukusu fie kan yeke bie o ka jeke bie n ndaye langa m I Garingo Hie Koenga Mandulu M Mbango Ie Tie Makina Samba Ie M Mayolo Chemba K Paulus L M R Pietres K Ambembe Kayewa Pie S Franz S Dani R Pomoru B Johansi Kazumba B Batista Y Kambasi S Oisang singia kala to koko ma pringo no kala kia kliniki kuna ki wule wa akhiri ta ko mtati sakio na kisi ho kangia wa kala kele ngamtete na kitangong ha ko da gida sagule ti gnu am ta gida tu khangam ta program ki gang se le ke ye komase tam ta gya sang gam ta program ki chang am ta tang gida modi ka ke ya wa wala gan kunag tim nga ma wala gida ngum ko se o ki dewi kani mane ko am oleng gya wa quality ti ki kawi o ye gang tum ko se ho ne ki yeng gya wa emotional affair bandang tine ti ki gya se o ki dewi kani ini kan wa on vakalang fantech be version tini ge se ho bani kan kala to kita alum sada sangai ke ya wa mana kwam wala kani chi ke wa minita don li minita ma ni ngata ni koma ke ira wala tro pranga do gengai ngai ke wa kokoma o chi ke honka ke na o ha ke na ko fu semano ngulisan kangala pranga do ge he mtegi asan ke ka ya wa longsa ke ya fran for liquid tne ya tige ya kosa do ke wala ke ngusan tige kama a wa tige ka ge ya o ini ke ke he a wa dawa longsa ke self standard otki he betit kana kam pal mo da ko gen ku o balika gida ko sa do tak gen kuna ko ka ke kana da wa ke tige he ya hobi sa ka tri pal mo wa wola ki ko ki ya o wa wole ni ni la yen da wa gen wa bani ka gida ko sa ya ki tige sun ka hi ge o om ta program ki chong ko mje dang ge ko ki kan wa wola se atu ki kum ta ge ya kawe tam te gya sen ki ka ya wa balance ang mana ko wa balance gya tesin skerem teti o ko ga ti ke ma gya wa physical activity ni ke ga ti ka da wa ka gya sa ka ti ne ti ge he a wa da wa ki ya brain on va kalang wa ha son bani pun wa da ku wa na san ka gya sa ko ngwa ko na la pisa nga wa ti dang ngeng e o ngana kwa ka mang ka ngi dang ngeng e gi ka kuna ngwa tsosa pinwa ka ka ya ngung ke kan si hin ya ngasang de hu tonwa o ko ka tene gi he a wa ba ne ka wa balance o la ka asa o la a ho bi sa nga wa ti ke ti ki sing ngko ka ki ngwa ka ti dang ngi at e ka ke wo la chao wo la ka da de ngun ngun am cha gi ka sa da wa kwa ge ga wa ti dang fu nga wula kwa cha pri nga da ku Onhusa, wakwega tini gihi ya kwasa, imte dangi nkwa ya kwenye mta programa te kiko imte gya kwawe, imte gya sinke 15 monitor tini kwanta kwenye mta gihi ya kwenye mta program, atu kiko imte gya kwawe, da wala singe chwa mta kwenye dat nkwa, tefite gito.
1: Thank you.

x ka f mukawa olenga pango mtene kuchu onga program ko sawuje se ka ke radu da ko sinde ke kwang khan ku supa ke ka ba tu ka kai se pango ko se de olanga ji chan tene wi ma thom ko ngai de kwang khan ku supa ke ne khen 20 minute mo pango olenga ho ji ta ba ko sa ka wi ji kan ko ka ke radu ta ko ngai ko program ke ma ngama so tendu to ngama olanga

exka fm ka wa olengo e pangom ten go chu awngo program go sauji se ka ke ratu ke ka wa tu a khai si pangom go sinde ge wala ten go ma thamo ale ko program ke mto tu ko ngo wala ngo ma esa ke ka ngo ko wala ke me ku mse ngo wala ma ka ne kha te ji ko mten chu ngo ba ta sa go si si ke ma ngo ma su ten du tong wala

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Ngumanamka enga wakesimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kulin ka ngantake ka ngaka mpuli nga mwusu mwaka hana chitwai e mwkao o chitwai e kula tike ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mwke longsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole mung tike ya sila puli nga kateniko yu ya kakani henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akin to nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisisi muku uhama Mandela kakam tike ehe kwe Mandela kinkwaka ngawa ya kia ngawa nge chimuka atika kia kwama hegeke atike ga hegeke atike kula ya kinnawi chikwa kii kwa ke Sita Afrika hege ngole nguisi ya kinkwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jate dede exka FM ki Domma kwa dema kwena uma platform den ki Onatensiva
4: Oe dafona nyecha FM

exco if go all and go upon tenogu aung prokhrama go so which is ka ke rado ke kabya tu ka khai ji bangma go se de ola ngaji chang tenogu nga thama go ta akwe ali kwa prokham nga wa hum tu tu kwe nga ta ola nga go so which is ka ke rado go se de kwang 5 minute kan go suba a hum ga nga ola nga ten ho ji ta bang go sa ke ka wa 12 fere wa ji ke ka em tu tu kwe a nga ta ola ngaji cha ang go se go ji ke mai kum se nga ola kya nyakha atiji ki tina atiji ki kwem ta chungwa ta sagoji si ka ke ulango akona kwe alikwa burkham nga mundu tu ko nga ulango sagoji si ka ke rado ke ma joy khama go bunga ki yiji si ke kum sing nga ulaga ko koman atiji ki meta kan go atiji ki kwem atiji ki mulu jo chungwa ten chungwa o sing nga jetman style o manual on wo de bungo si mundu tu sila